Sante sana msikilizaji, dakika ni ya 19 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Tunaendelea na kipindi cha Pambe za Pwani. Na mda huu hapa unamsikiliza Omar Kopa kikwambia ni pepe, nione raha, nipate raha nilale, mpenzi wangu ni pepe, nipate raha nilale. Wimbo mzuri kabisa msikilizaji, ambao unatufikisha dakika ya 20. Na mda huu hapa ni somo ujumbe mfupi ambao tayari umeshanifikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani na 91.7 Mazingira FM.